0: Dial star 2025 hash and choose option 2 to select the bundle of your choice. Africell All Net Bundles for the dreamers, the doers, and the connected. Because Africell, Akian, the gatekeeper. Africell, 25 years for Africa.
1: Bufa, achi ayete de kaka, Sam Gomez kaka wuchere entry kakti, bufa bantandwi, panjapu far primna simbati, bingi ayonda kro, karanda mas na chende bakichi, onu untande kaka enkachi unu uya kaka, tiburu na simbati, ni ti inja blirinja, ti pichikumba nuti bufa bantandwi, komi nyo kajende primna simbati, katoa manampo, ko chitu imei, dakaro te hue daga par ko imme daga chikman asinja nan chirebati so te bu fabantandi tim chiti bak chirek uburim chi bak chi uler kaka ka band kaka panjap juk daga chikman ajugunja ko ina nga kar njoy te bu fabantandi wi parme ungal na simati pa banyanu dika musalir pu ba anyana simati te bu fabantandi rin ti nyan chiti bak chi ka barani ndulen tu manja ki ombu chikman ti west coast ti karande mas na chende bakchi ngori kwas ka par men taja ngwat tipte ngori kwas nulon jana sembati ti unon tadu an kak tim chiti bakchi tefan ko pore pichi kuma koy mena sembati karu ti faban tadu be da shungu jana sino nan chere wati uda jo baran uda baranu si bu faban tandi uda baranu psp molo uda pi uda baranu ti koy mdolu di bleg tun ajugo uda baranu wi koru bank chuna jugo wi koru bank chuna boran we koru bang chunyani me mkati nyan komwi mkati na nami komwi we chuna lempi batini utia we chuna lempi nyana jin we chuna lempi konchi bakachi ajugundu baranu sibu fabantandi na kayiki pusukandi tikikaba onde nyanu jump set ko ndroi bakro undu metwi na undu me bleng tun ajugunda nyanu jump set uleri piwan ajugu mjoma motani iri mwa yesamba moji bleng tun ajugu manyana banyami ki make visit banchi krilo ptanti uleri puan tukoti bacheti bakchi ajugu manyampi seti uleri puan ajugu manyan biki maybe ki wuri bachi bakchi ri lo ptan machi bakchi ne biki make bchiri tableng tun ajugu wi koru bang chuna yelani ko bleng tun ajugu ngale timeti ban doctor purita ajugu mpurir ajugu tikoti nyan chiti bakchi rek ko ajugu ungalo urolanti bu fabantandi bi ajuga nyan biki meki bichi ko rugoru karawleru chi bakchi buta jugu we mion ngo fiero ko lo mion ko imba ngalo we mion ko mei ajugu pawi pubora mbuko la jugu anyanti bu fabantandi bi rena jugu ti nyan chiti bakchi ajugu tankanu lo ti ko na fiero ba ka fiero ma ungalo urolanti u bira nyanan chi bakchi ndoma chitu ngalo pa nyana ji pupi pa manki ru biro le teris na ganyar pusina simbati ajugo chirunga lo chuno munto no ngalo chun kom nyana chi bakchi ajugo na porir pu ganyar pusino pandit pi gaba baron si bu faban tandi bi nyan ko ti gati bi yesu kristu na boran amen be sinji daga bi puteno u libro jente kak si bu faban tandi bi kak daga bi puten ko na simbati karin jawi tandi daga ten ko u libro jente karin jawi da chungu tendi ubuka Isaiah tigatawara ntaja kanyan ntaja paje ni kanyan tipre ntaja ngitaba nikabaka ajoma nji ka wulumba nyan koimionka bufira bala barukwe ka yepin ate mantankinde uleri mei da nete da chiripi yepin pabutanka na simbati koina John paba nyambi kimebiki baka wakti nulo ajoma nji chunyani mei mantankinde undongu firinde ginda firingi balanda rukeka jandi yep rukeka jandi yep machiba di putankinde ate mantankinde ulerinde chiri piyep kaka katankinde wera kete untanda katena simbati na jankma binyan banyanul na simbati ga jankma binyanja tusur uleri grugari bakrugar na simbati uleri nginyay na simbati on jankma ara simbati ga jati bala

kaka jara ka nyanulu nulu chu nyani me jonjo na karin je koinge fierwe akan koi memu na simba ti wolinja ke kap yekra ne a chuule chu nyani me karin jong koinge fierwe anaje barangru kaka jara ka yepulu akarin je ba koinge fierwe Aulere ingi chiri pia pul kake. Ako ka tenja, teni tankinja. Na simbati kari njaba kwa ingi firi. Bili ingi tu. Parame na simbati. Ame kwa mfiri. Ame kwa mfiri bala amdu kwa kaja kie pul. Ma aulere mem chiri pia pul. Ako ka janku mo teni tanku. Aka unyana jidin. Kika pia krane. Na simbati yaona janku mo. Binyanja. Na simba tika janku ma binyanja tusuru. Ana simba tika mengi firi njia. Ana meko inu wali njia hui. Ana me uleri inu wali njia hui. Kwa umontan. Aka ana simba tika chun nyani mei. Ayelangu kubliengu tun. Dubuka hazaya. Ajauma, man tinkinda, ma willinda, kwa inda firi, bala andaru kweka jaa ndi yepu. Bala andaru kweka jaa ke, daka yepu na simbati, chiripia na simbati, mate. Kwa ike paranoiti, bufabu ntadwi. Chiripia na simbati, janki maata binyano. Maina simbati, a willinja ba, Palanguru kaka jara kanyan. Maybe nyan kabal lurmak. Awali jabo. Mewle ringi nyawe ni jankuma. Na puriribu. Pepeban kwa muto antiburunu. Kwa ina wole hiba. Balonka chibiki meke na simbati bensirba ukuli maabe mate. Nina simbati bensir. Balonka chibiki meke na simbati uluba ukuli baka. Maabe mate. Nina simbati uluba ukuli baka. Tribinyan, tikomuton, wili na simbati kwa antu kakasu. Papu yikran, ne koi chui na simbati bensri niwi, koi chui na simbati wuliwi, koi chui na simbati kariwi. Uleri miyikran koi me na simbati bensiru na wala, uleri miyikran koi me na simbati karu. Ulibu nta lentija, dubuku Matu tika thoru paje ni plon tiprim pu paje ten ni plon putef te prim puasantan. Da shungu laira. Ajama yepan dina simba tika wolo. Tasan din queen. Konkongani din pleman kant antaro. Uchara. Nyana chiba kichi na ye piba nwela. Nyana chiba kichi na tasi di nwin. Nyana chiba kichi na konkongan di mpuleman kaantarol. Olibru jita piba ni njati undobu nyan tubuku Matthew. Yesu Christu blirul. John yepan. Dina simba tika romu, na simba tika walo. Abinyan chitu nulu ole. Binyan chitu pli. Binyan na chitu suru, karo nunchi bakichi. Binyan na chitu karo ununchi bakichi. Uleri ingi natewi tibu faraka nyana simba ti. Daka nyana simba ti karo uleri unchi bakichi. Daka nyana simba ti tinguwa jatinja. Daka nyana simba ti tinguwa asinja. Akambu nyana kabaluru mak. Tubira kristong. Mkapuchi kristong na nyan. Tusuru. Titukoti mchiti bakichi. Tibiyanda arabi mchibi bakichi. Mkapu nyana. Huli mtu yama yepan. Yepan. Atingri wani juku chaka. Nasimba tijawa akari njaba. Balanguru kakajara kayip. Ma.
Ifura ka yep kwaing firwi. Papa piba nenge kawak. Dinasimbati. Papa piba nen nul korul bang. Chunya ni me kawalinjo. Kwaim kaiba kaka tu mundui. A chumpuni ria jugu. Akanga kapuchiba nyambi kimeke. Rakawele yenjo tia. Raka nyana simbati. Raka yep na simbati. Karole runchiba kachi. Hoja mochim yep. Na simbati ka wulu. Kataskak. Kekapatas. Mtasat. Mdikawin. Aputasi chungkwa ime kabaluru mak. Takatasi kitasi na simbati papu. Mena simbati. Akada kujuku libru jinti kara uleru nchiba kichi. Taki nyana simbati. Taki yepu lungu kwa ngu chumala. Papa mei. Hincho na jugu. Gekapatasi. Kwa ngefiri. Gekapatasi. Na simbati. Olha mga kapatas. Yana mtasi na kokawin. Mtasiba na simbati ka antubiga. Mtasiba ka me. Mtasiba kuwin. Akambu nyana kawalurumak. Tubira Kristo. Hajo mochi mtas. Queen. Mtasat mdekawin. Akano me. Katas katas. Akanda giyaikol. Papatas. Pakao me. Ule ringi taswi. Na simbati. Kapiba ninja. Ule ringi taswi. Na simbati katunja. Taka winko omoto. Atukota chiti bakachi. Katas kikawaka nasima. Yawa kongkongani. Kongkongani. Alepra komne ulerim tasu ya miyikran tukoti ne chun tukoti meti metiri patas. Wekro. Mkambande ke kongkongan. Pilema. Dimpilema ka antu so. Ndika nyaji katanya anu ngute mkongkongan. Pilema. Olimu jitu leti jane nyana chiba kichim, chiba kristongu. Mkapitas. Awleri mtasi iba kitas. Na simba tika tuku winko mutol. Awleri mwinko mutol. Mkapro. Mkapu ant. Mkapu yepu buka bika ant na biki nyeji nabi. Mkapu nyana simba ti. Bi imeunk kwa imuunk. Bika kabi wala. Na simba ti kapuriru. Puroko nchiba kachitu uburenja. Hajo manyani me na ko tas. Na ko kawin. Hanyani me na ko kongkong ampleman. Dimpleman ka ate solo. Hanyani me na ko yep. Din wala. Gikap tas. Gikap yep. Gikap kongkong. Na simbati hachininja tusur. Karolero nchiba kichi. Di ulibiru mati uti katawara. Tajang kitabu ni kanyanti. Tajang kitabu ni kitabu. Tipirim katawalum tajang tawa ni plole, tajam sen, tipirim tajang tawa ni kitaba jawai. Uchim fiar. Denke kakwai miye piba kiep, tibinya. So chitipu tasrin, chitipu yeprin, chitipu kongkongan, maham kapu fiar. Mkapu fiar na simba tinena kopurir. Mkapu fiar na simbati na chinyani mena kwa jank mabinyan. Mkapu fiar na simbati. Ne, kwa imye pui. Mkapu fiar sa tulu. Mkapu wak na simbati kwa lu. Hakaba chuma liki meki buka nyama abu fiar. Na longa chini nyan. Ne pokuba ne binyanu jank mata. Amjo chi binyami kirinka simbati kolin. Amjo chi binyami kirinka yanka. Anemjo binchi binyami kirinka winna. Njika windara.
amda mchatum de vinya am fiar nem de kawin der am bawai kinyana ruwa nyani mena ko kanyana katu wak nena ko kayank ko muton katu wak nena simba te ga jank mol de ga purir piank der parami ajaba na ko ga purir a fiar ne na simba te ga jank mabinyana Ne olibu se lenti je ne o chim fiar. Dinge kako e myok. Akan wak. Tibiga Kristo. Akabalur mak. Biga Kristo nga chup ka wak tie jugo. Gekapu fiar ne yilan. Ara purir. Paprorinja. Kwenge fiar iba kufir. Uyandarwi tiungalolo. Ubuku mati utika tawarun taja. Nikwas. Ubuku mati utika tawarun taja. Nikwas. Tiprim taja ni kwas niplon. Putipte prim taja ngetabo. Kwa ujaon. Anja mama lentu chir. Na uchiba nyamba tabo. Tumundui. Nira bukun kowlon aba nyam pawel uko karola pawi karola tiwi ti asin na chiribati wechu barari parameti banyamba tabu oba wants Jukuti tulole tika timji manchiti tibukulo. Tibanyama tabu oba want jukubi tika timji manchiti nibukulo. Injo komute Yesu Kristo. Ajoma malen tuchar na uchiyen tibanyama tabu anda nirandir kolon ti umundui anda nyan pakomuton Uko Caroland. Caroland. Asinji na chiribati. Kachanku mabinyane. Aka mbinyambi mebi. Gapuri binyanka mbof. Binyanka mbof. Bime meraka juku tukor lole. Daka kaweja tulole. Daka kautagu lole. Daka kakwe mionka chewing fury. Papurugar na simbati. Hoje mo chinga nirandirba ang kako womton aneng telar ti koy menko da kanyanar na simba ti ga jank menja binyanka bo fachi ule ringe be to kor lole ang chere binyan yesu ka kajoma man chiti umetarend yind biki mego de juk poundonji ana jere binyan na simba ti poundo ngalo lurolan Tumundui, kwa ina teleru nkanda nyan, asinji na chiribati, kajank mabinyanin, atena doli nduru, nurori nduwala. Berji kanu kaba luru mak, pa kristompu juku karauleru nchibakichi, papa kabinyan, hapurepichi uchibujuku family, familio, hapurepichi uchibujuku, niti na harulo, hapurepichi uchikwa, Bajuk, big maybe. Untabu puba, papa juk, buka yang nyanar koi. Na simba tija mau fasom bajuk ubo mutabun. Big maybe a chiti undo ungal na simba ti. Tika timi Yesu Kristu. Uli muta lenti jaro na simba ti ka jank ma binyanu fasom bo mutabun. Binyan ambofler. Ati mbofleru mta kapu chikwa imenge teleru bili engetun. Neko wira kinyawan. Akanu kapu luru ngati untabu inja. Kwa ikampara naipa untabu pibibu uka juku. Buka kaprimplu ole uka dugwar na simbati. Neko ikampara nunti untabu unda. Mana simbati wina. Ajangi yepu. Dini janku benja. Ikapu yepu na simbati. Tusu.
The book mark tika tarum taja ni plora ti prim tajang kitab nik bagar putup te prim tajang kitab nikanyan. Ajam ma lain tu cher. Uchim fiar. Miyankwa. Go kwangi mengu kumi yep ti binyan. Na simbati a wulu bangulu. Ularim chiri binyan. Ma uleri mem chiri binyanam les. Ne kanyanim diabatri. Jamposanulo. Pura sinu nan chiri bati. Papi jamposong gijuba no bot. Yo kan binyamalentin. Binyana simat yon jank mama binyanja. Uleri grugari na simat yang yapulu na simat jank meja. Me paul prola. A chikoy menge kapu fiar. Papa nyambi mengu na simbati ya junk menge. Pa komu to brola. Ge kapu ka wakti na simbati. Ge kapu ka wak ne. A purir. A junk menge tibi nyambi mungu to. A utabantan. Wel tibi nyan. Papu rokoy. Papu. Puwinkoy mengu nyana simbati. Wime yi. A jama yepan denk wala. Ana jama jank menja balangru ko ka jara ka nyan. Maybe na jank menja be balangru ko ka jara ka nyan ke ka piepul. Awle ri giepul wi butu ke ka prom ke ka fiar. Ne na simbati ka jank menja ne na simbati ka wulinja ko meon ka giepul. Ma meonu leru in wulinja. So ke ka fiar. Uleringi nyawi. Utabantu alichone. Uleringi nyawi na simbati ya jank menjeba. Mange kapu fiar. Utabantu alichone. Menge kapu chiba nyambi kimeki. Nguwasi nja. Kapu chinguwasi nga jentingi. Nguwasi nga jentingi. Akali ya sija mauchiko mnyana simbati jank mababu nyano. Ma papu nyano papurola. Nkaprom, wazo kapichento. Uchim tijer nyan. Mdiabatu di nyan di wazo. Binyanu rom, binyanu dika purir pijankma. Dika purir prola. Paramem tijer nyan di wazo. Am niral pijampusa nyana matanun. Karika jampusa katu na simbati. Dina jank ma binyano. Karika fiara katu binyano. Dika purir prola. Giekrant. Kongu mutaiti undo binyano. Nyana simbati mkapu fiara. Anyana fiari ne. Na simbati ka jank ma binyano. Ula jonka nama nana. Na simbati ka jank ma binyano. Duta ka tukoru chaikak. Dika tukoru na pene. Dika tukoru na ngita. Aka wak tina simbati. Akambi nyaman kabi ba lurmak. Achibi nyambi mebi nyan mfiyara. Utabanta wali nyambi mebi ina simbati kapuri pi jankumu. Chumbi nyambi mebi balandu kakanyan. Tenenu wasu. Nkapu kau jempusa di wasu. Nkapu jintanu wasu. Auriyabu katijari nyaman dalar. Wasu topu. Katu binyanu ritiba jankuma. Mana simbati, ajank mababu nyano. Maka tijari nyandi uwasu, karika jampusa, katu, binyambi mehu na simbati, jank mababu nyano, teuba, makomu tondi karola. Karola uleri me, mjampusa nyana mtanu. Akawi yesu joma uchimles ne, mtijari nyandi uwasu. Mniranpi jampusa chintu. Binyano jank ma. Ma deka purir prola. Te uleri mem jampo sabah chitu. Dena sinu nan chiri bati. Unchina simbati ni jampo sobot. Auleri mena simbati jampo so. Binyano. Bimebu nako jank. A jank ma wabulu. Den komu tonka rola. Komu tonka rom. Komu tonka
Karola ba yetinji. Ko mu ton karola. Tiuli buri jon ti ka tawre ka taja ni baka ti primu taja ni kwat. Pati te primu taja ni baka. Ajomo. Ma o chi mi yepu kolon ti ka timji. Man doru ko mu ton. Pa. A sinji. Pe peba no faol. Tia buk. O chimi yepin kon che bakchi tika timji man do ko mto so ti binyan kak binya ge jamo chim nyam kaprom asemba ti ya jank ma babu nyano balam du kaka jaki yepul ma jamo rom nyanan yepana sembati dina jank mo tasan Queen, kong kong ni pluma, pahante so. Tibi inki pibon. Holim di piba ne ulere inki nyawi, inki kaprom, inki kapo fiar. Inki kapo fiar ajugo. Otebata ulere inki nyawi, inki kapo chiba nyambi ki beki, nguwasi nja jint. Pa kwa imi nyawi kina sema rena jankmo, ma pa wili prola, Kapi chinyari meke ka ujampusa. Ujampusa. Tiko nyarolu iba krolu. Ane rolu wanku mala. Ane rolu wanku ulon. Pana simbati pi jankma. Jankma abinyano ma pa. Pana simbati koi myonk. Nyana simbati pa ulu prola. Kapi ka ujampusa. Uwajintan chun. Uleribe mnyana simbati mkaprom. Ge kap nyan na simbati tika tim Yesu Kristo. Tika tim yen, tika tim Yesu Kristo. Binyambira ki nyambira ka nyana tika tim Yesu Kristo. Papu nyano papurola, ufiro papurola, mkap nyantin tika tim Yesu Kristo. Pa ufawa asin pepiba na tia boku. Afawa asin pepiba na tiabok. Gitano libri John, tika tawon taja ni kanyen. Tiprimu taja ni kwas, ni plon. Kwe u John. Ajama mao chim duka tinji. Amfet bi juka nji. Dinki yepin koi mngalui. Dinka wolu komuton. Dinki ye pin kong wimngalwi. Dinka wulu wulu. Uchim duka tinji. Amfet bujuka nji. Ye pin kwa infiri wa kufiri. Dinka wulu wulu. So binyan kati ngekaprom. Binyan ngekapi chiba nyambi kimeki. Ngekapi chiti Yesu Kristo. Ngekapichiti Yesu Kristo. Pabinyano pijankama. Mkapichinyani me mka Kristo. Amduka tinula kufet. Bujuka na Yesu Kristo. Kufet ulibri ujentu kwe ujawi. Aka Yesu jama chitna njei nabura nabura ndingi. Kanyeju mpusina simbati. Maana ndoko imei asinji ngala. So ngekapuroko imeonku na simbati ngala. Pabinyano. Bimbe bina simbati teba binyano na simbati jankima binyano. Ma komuto mprola ge kaprom. Purukati Yesu Kristu ge kaprom. Ge kaproko imionku ulibro jenta jau. Beti nji. Tibinyan ge jokungu kongi angi jokungu kongu hand. Uleri mnyawi mkaprom. Mkapu fiyar. Karipia mnyanti fangu tukaruchai. Uleri ngi nyawi ge kaprom. Ge kapu chiba nyambi kimeke kararom. Daka kau guwasa nga jentingi pa binyana na simbati pi jankpe senja pa proko imante uchimtijari nyandi wasu nga pi jankpe senjan. Oleri mege nyan ge kaprom ge kapu chiba nyambi ki meke naka nyanti ka timi Yesu Kristo. Oleri nge nyawi kak nge kapu chiba nyambi ki meke rom daka mobu utuwa na simbati daka roko ina simbati ngalong. Da barambe tinji te wikuru tu witere ni kake. Achei yeti ni saamgama. Si mga alpikoli mpuri pikoli 7.
740-1560, 740-1560, or 5222-122. Tabarante Week Road.

Dabara make kabukamen jaku Tinyan City kombinji jende bi do tand Gambia nerwe Bible Gambia tin asi ligar mende njibi tarendon tin teri de demas uno demas ngono kwas ngono paji me di pli September kajendo simli lam nyek mak debinji tefarende bingiti ba te plant manjako ni ba te plant manjako ka jende ak maulinde mbos bling ka jend jeru ko seri utomi petit utomi osobal kombi ba nyan meno wiol bling e nyan pis rek e nyan ni rendout indi ki meb ko ngou kumara se ba jaar de kwa mera bokul dute na simbate ya sina jugu fawa na tool taw na taruar kwa mkai kakatul kakabu tool do forsa na ilenje na jintini do nupinteri kwa mbira mebu ngrek manje kwa ruka tap paka lasari ndindis kajwata nibron di manje kajwata nibron de kaulum boss bantoy njim boss manjanta kunku jang nantoy papo Ernest Maulum boss makri ka torul ni banyan ka top ling tuindu ka tinyan banyan kunku jam ling tu maulinde boss jeba mandu tim dek ka jon mak ma ma nge ka jend boss nge si tim inde ling ka tinyan ka rebat ni je ligar set ko ruin yo on ko ndi je ka wantarinde e mutu man tela ngora nga teb ko ba man je ka wantarinde mutu e mutu man tela ba o sem ngal but ka wul wanyaw num bos ngal primo te prir ka rui primo ka te ko wul wanyaw kim kab ki ka wul mbos bling te ma fiar ka kabatu ki meb ki bu ka te primo ban jomb ki ibatati tew manje ka jend non to be a service njab ling kat nam pe ne sentable bi u jakabu ngub non to manjaku rek am meba ko mem si nanjaku anem si nyaana ngali manjaku anem si nyaana te plant manjaku tem sit manjaku mbof na ribul ngal bu ki meb ki bu te plant manjaku abe jeb ko ferti ndis manjaku bu piba ne bu kul bu ngal manjaku so ngan kaka tot bu kul kalam ñantu ñul bu jot di wun cer cer li liga lent may lampi je de puito fet de ngwanu ngam parñi ka je suñu ko lesba 2010 winji biye bo flar ne bi ki santi sa mende ri brufut sa mari korea buk papa nandu ga sir star fm kiri Susan ne anti aida mama aida manje ga jol mama aida undaje ke je undike je nan na nyaka niti manjaku bofat nduy bam nyaka niti bam manjaku undika jimbu telephone di kabat maywin kuma sit manjaku rek nje ko mbuko buko ki indis yuka la sete te sit manjaku ri nje ko mbuko sakmen koka nyaka nanaiti lentor ko jow laran kere nalon kate nyaka nete marika ilbi ni nyakambi osina ruiba tonu to plant plompoton yo onko ngi setu ko ngal ka jon mak di ka nyakam plant plom manje ya jay ka bote o fet so kabalom ki mebki bu en kontum bu jot biya sib non to manjako manjako ren kab ko ngo korwitul No. Ngwe jete bong, jakawe jetul bujot. Par Gambia, asija kabuka kalolongku. Je nejilar mak. Je boronga nejilar mak di Gambia te. Ka atinyan nuka nje kuma, in ka atinyan dikanderga sentukum. Diba metu Gambia njeri. So ke jendrek,
bangale joko wé jetar war jaka me kuma bulbu nont bi asipa jeb ling indi bi kimme ko ngra jend ko fat fet wol nga leer bi ling ma fiar damé ko ndi ka ñakan damé ti ñi ga ñakan anti damé ti ñi ga ñakan anti mak di ñi ga jëron sa bañamba ñeb ki bu ko ruyeti wor leeru long bu kan duy bi ki sabu jëb ka pé ma ñak ko sum ba bu ko sa bu kan duy bi kiti bu ka pé ma ñak ko sum so wol rek ñi nga long ko witaninde ibatu fet leeru long ki jik ni ñaan ni jo bu non ti ñeb bi bul tata sibi sinja legi bot ma ñeka me bi ñi ga jang mo bi ka ñaka nanu da lo nga jëm unum mlentuli temba ajo neju lu wajat ni jo sunchar so jesi ba nyambi ki mebki jesi ba nyambo war omundu menjab ling tu nang si ba nyambo war unu je jeba unum jeba nyan ma sene njaku ni jo ndema waku wa waku riwe par asiri umanya nje wije tiji ose umanya manjaku buka jo na njakuri ka tonir na njakuri ka kij na njakuri ka tup na njaku dika sianda siniar ñaan so na njaku tambulem na njaku apekaramban kolu na kai ana pekaramban kolu na sabari on ko ndi jega jend de jeng wap ke ti ma njaku de jeng wap kul do wap tim sitiang tik lamp na tibak lamp na rek nem si anga jug ke lamp repsin msina police msina militaire msina ndoñ msina immigration msina nurse msina doctor tim priti baka sina rek wa panga tima ñako de war u jena mbande ten ni sine sina ñako ni u mañu la bur nan ka wara asi ko li lui bim djebung rek akovalir ke tim manjakob ling tender manjakob ling dabara mak man top nin rek maya kurga la serendindis kombi remebung man top ni Suzanne Correa pni bani Suzanne Correa rek ke kurga la serendindis nteri man bi nind ka kora ba jekendi jahas bahas man tourindi kolarindi smanjako indi sous bleng tu indi ka sagamenul di bonont bi tewru ko jaka ngora nga bakar ngler nga bakar betakala kaban okay o sun tulbut pene barol ma fiar pene bari Suzanne Correa ka witeni ni indi ka kurana ma fiar da pangat ne to sitting Gambia nga numar Gambia ruko watas nga tab pujot may lam pujotante tagal de nga nunga bakar di pli September ping sina ping mangal panibani Suzanne Correa rek ka witeni indetul ka purir ka kalento but mame ba suma la me o ka balom bi kimme ki bu neta me tabu situ gu purir ka karunyan kondi nga nomba bu nombung ati yu ko lu noru yek mak okay da jeng top ni Suzanne Correa pani bari Suzanne Correa rek ka ko rakande kabinind di oboro ng nomba telephone dabaran

0: kwas ning want ngul ngim kang ko watus rek okay jakayari Africell wood utiji number tengeto butiji page no long si 7 abatiji ku kan jot ne but ngeto ngi numar ngeto o ki je 2 legi quick ray di ngi numar tungum bleng ku ruba o jake ba ki jaka si Africell rek ku ruba mkap checks ke chem kap checksan kwas mbaka tu page no long kru ko dung numar nyaanam tan ngim je ngim ti so sibut komiom but kutu kwas kutu paj mbakru katu numar nyaanam tanu nim ngin nim ngalo ngu pro so ngu bi bind ko tas bungu nomben kat new norlon setul enkiri mangal but kaya tinkano lu fetar ngi mo se John Savick Bass ne peka ke jintani ndu nyakan war lom premtul ka pep min ke jint dabara
1: entind irimin puniri pura purba nyamba tefik bilingu tuti pobos gambia pura jabu kalak ngunumar nge tab ding numar ngim les ngim tijiba tip charna babu e yo ngunumar ka pandi pichi paj ni ulom putep pichi legi ngunumar kwas ni ulom anta tiunu gubakr tip li september di wanu ngi chiwink uchim tijip charna babu Africell ngkapulak ngunumar kwas ni paj ni ulom di brung numar ngim tingiba Uchim tiji kiusel klak kwas ning want di brung numar ngim tingiba. Uchim tiji komium klak kwas ni paj di brung numar ngim tingiba. Ma bija chit jot plak ngnumar ngi te gnung bakar tipili September ti wanu inete band. Piura jabu ka waka manyane ngnumar ngi chak ngim dongu ngutiji ni ngnumar ngu walungi kayandar chulole te pli November yapa ba. Bijabu chiri pro koe pur undo utapar Gambia bru ni unaman Gambia but ningi chak ngan chingi bilingi tu ti umundu. Piura ja, yang nungu bakar tipli September ti wanu yao banda. Awi ya mlak ngunumar ngi, ti ngunumar ngi mtijingi ba, klient pichinu, klient banyanu, nibikanyambi kimlesi kinda tef. Ma tipika umpe pichu barari ti rimi, bijabu mampuri prubu kuldi unumar lole ningu bakar ni kwas, tipicharna babu.
0: Baramak John Savick Bass ma fiar to sitingu nyaka na jint da te ko enji lentindi era te butu John Savick Bass lentindi enje simli len nek mak onde be inde bu ko onde te far bu konti inde bu kab ko ngonde ku ngoba ngobeng pa katiji nin ko ngwarawi ko ngwarangi ko kam pari rusak ngo nji jega jen daruko fet onde ngeler nga singi Mfet Ligar di West Coast Radio 92.1 ko kam pari rekan der manjaku kay kame wibut kemeul bling tu am pet but John Savick Bass di GRTS Telegambia ko kam pari wi mem manjaku kaka meul di ba metu Gambia no tand Gambia bling tu kemeul ke teul di premontol di nebut nantay Victor di Taranga FM ung Paul Steven di Star FM ungbut kajen rek mambara ninde mak de jengantu mbar do ulemp ubarari tultetul kajen rek de je mantop ninde ni kandiski to sitting unonto kur kombi ni jend bung rek rep dare arigate noir nindis so ke rek nantoy sofa molombos nantoy Patrick de Lamendol Molombos, Nantoy Joseph Carofan Molombos, Nantoy Gabu NTC Molombos, Louis de Lamendol Molombos, Biki Sam Bling Bakatul, Malenin Banyan Lamend Bling in Dukat Ninyan, Molindum Boss Bling, and Yanirin de Mastovar. The young interpe de Kayaki Sherry.

Baramaka, Baramaka, Candice Kang, a Yamak in a metal was a Kalilika key. Jacapundal rek, tending Kako Lilite, Kangalco Itarabi uncle, minding a near uncle. Kapundal rek a kayandi, the Jaka Jaka second bin, Maki Wood, Quenaje, Dingat, Benin, Nibi in a Kavika mobile book and him to Leger, the metro. Mu sebe ni mul dajeng sa kumin makiu menje ke jien kuye ya nat mtek kobrek jusuki akaw yo kaye kim meke je ki joko no me mse kumin ko dajeng sa kumin ke ye makiu ki di kwene je di uburu benim benimant ni ka moba bu ka nimtu bi ka mobia bu ka nimtu ko mo bu ko geje okay tati jere ka bu kinje nul n kaun ka te di ba metu ko to ko ina raiba kululumanta kije setabu kinjindo ngalla roangu ko kije setabu kinjindo ul setaka ngalako ase kasok napot de jangya sagamin makio ulanto kat

0: baramaka baramaka faya kameko de kandisu kikalilalaki kinta mafiar mkakwe mngalintari ajwan dwine jebino nyanin kul kandisu kamtake mama ulu kulintari da baramak tu sitting da purari na kananjie sirikarui kaji indrek tu sitting mwanti mutu mantela da puripuriri kambira mebong di afri selinji 87 797 6324 Ntirung Afri Selinji. Q Selinji nam ngalang pruiri Q Sel Kruiri 83 394 6324 Okay, olera band akanenji karuiva ma jiklar kanyinji ngop tatriebat namin Oseko ten mpurir ka kawiterek kajeku banyanka te obling tura baramak demas diwar pain de bling akan nandui ma fiar ma manje kul kalon hello
1: hello liga
0: west coast radio manjanga ma
1: liga naka suba naka
0: becek bang fi rek becek bang fi magji os naka nga def
1: mangi ci jama
0: ah okay
1: ah mangi nu suma tune bi
0: waw
1: ko ñu mëna tok ale so suma de kando boy pulo
0: okay
1: ñu tok fi bon tam
0: okay
1: le nu suma benadon manuel
0: waw
1: mon tam ngi tok
0: okay
1: fa ko suma jabar mu ngi ni suma dormi so ñe pang fi
0: okay
1: Bahna,
0: la fay. Okay.
1: Dinu ñom tanta.
0: Mhm.
1: Waaw, dinu wala ci kuna yé.
0: Okay.
1: Waaw, jere jef mang la
0: dégg. Okay, bahna o jere jef, thank you so much. Di bex yo rek sa su neka. Di nuyu sahari bi di wuyé.
1: Waaw.
0: Momit gej na ko gis torop.
1: Waaw, mang ko haar mo ci yoon leg mu exi.
0: Okay, kon su ñewé nga nuyul mako.
1: Waaw.
0: Bahna o jere jef. Okay, amal jama. All right. Mambara nindo mak kombi njiru bi pundi Kenya County City di ko njona tienje ende situ jeri jenje okunje ko soki mimbo nontri maya jek na tabantin di dimas ntereri hello West Coast Radio
2: hello
0: nam Lompang.
2: Akinji teres di Bundum.
0: Ya teres di Bundum.
2: Aran to nyafo di Bundum.
0: Itimi lilini yang. Itimi yang aje lilin mak. Ya teres wem jondi di mas ntariri.
2: Di mas ntariri hana jam makai da thank you di tiye sekai.
0: Kaya
2: nasi yamba si bara.
0: Ukanyano. Ukanyano. Unche unche rubut no ma nanja ko ngubi na simbati lemp njebun nanja ko adit
2: mak
0: ma se ungundri kanor undika tundu bar rek baramake ya teres di bundum niya yinu lanton indika bandri ke tim ga sentu ko ngi sungi timi nje ililin mak ne so na kar na tabanti nandu in teribrun os mois ma force colate os mala santa di la girem nga setal ma family bi nuyul ma okuñ fofu nonu sa tune wi ngane fajal mako baaha fajal mako waaw amna sula dore mom tay su ñewé mariama ko na ken do am jama okay su wiye ñewé tamen nga nuyul mako mes na ko trop kabu ko man yakku ka jien rek selina mawlum boss di madiana anti madeline di farato mawlum boss anti martabut di ñomi mawlinde bossul ba ñam ñomi alberto di bakandik mawlum boss bling ba ñam ñomi bling kat ni njiruki okay pjoteri banjul ba kaw sere kunda katonte koyna da puraren uri ngal ga tef ni mbigis mawlinde boss bling Kayeki Oliveira ni kapa kapa kisilina joku nyanin di kanam kampar kunge njol na tendin teo nupinteri silina jekankol
3: daga dijulu saka dijil
0: da jeke dijulu saka dijil
3: Oliveira ka

0: vivi. Mangia bagnanji, mangia pulita gambi. Yeah, aci jour leader Guinea Bissau. Sak Sunday, manci kumbang program manjaku. Pikan kopi ler lole, ate ngler ngbakar butakala. Di Radio West Coast, 92.1, ni DJ Ligar.
1: Bebe, bebe, marai. Wah bebe, kamu lelah bego. Liru jago dom, nu mi juaya. Wah, spesial dom. Aja. Bebe punya angkat toh.
2: Bal magin la ray. Nyoko digandor liru dom jago nim de juaya. Kaulindum bos bling rek jend mo wite di binji abi ka parani kuran to sitting ruko ngi minit ngi taje ngi te niu lolong pa ngora ngwanti ba metu ni west coast radio ti ka jend rek kombira mebon bonont bi jebu jot leer ngwant leer lolong putup te ngi leer nga bakir ba takala ma paranen bling e ulindum bos bling nantoy Yusuf Adila men mawin ke kurano ke mulenke manjo mambara no mak to sitting in the prayer ka pop aje nyan do war o lilu riba metu was ke baranul sitne mangale targetimu do layu sak ondu nda se banjiriu banjiriu aje mdor ba nyan ko mak ngal ke kejo baran te ba nyan ka tebling ma mbara no mak di bi ñootan bi mu jëwi ku ñootan nit ngi leer bi link ke jo rek ma ñaan na simba ñaani ru pis e ñaan na simba ti sorti ko pek pek ya brun ni man tel en telar ni kabuku babu ku ga jobatu bi link bu ga sey ba ñaam bu ko win bi ki ngi lemp ngwar na simba ti ga tendu u biro yam palwa mak ku puraren yeng bi ñi purir bu ngaro rek kejo mo mbara no mak ni ba nyanka tob ling tu am kabu ko manja ko kejen rek ma wite tankere comme ni jend bi ntere ka patlar ni ina ma sentiu ina na ma sentiu ma nek len indis lilal yi kani indiko ki ntere ka si indis on demand indi ko to rendio mangal kaya tenarinde dry kala ni kandisul kina jeki kaner manjako daje ci bololong kandiski lero lo manja pint ko wajatu kul mak di koy dry college oso barare kander manjako re jeng ci bololong kan telar ni kay klari pas kul ka on se ko wusu sa kinje ane konti asirinje tenkiri ane setinje koy banjiri wu jak yeng bi ling to li ni ngalon kay pare ni gabu ko manjako in the Karui, the 87-797-6324. 87-797-6324. And Nekruy Angri, Q-Selinji, 83-394-6324. And anangal ko ngal naron wo sekemin bnont bi kara dimas da seria nem ngal no sekemin ni programme long di west coast radio ti jenul nari online ka kaindi www.wcr.gm www.wcr.gm ne kain kombi nje kenya kambi nge ngongu bi ne ten bu ane ka kabuti programme long ina ngalika sekemin no ci parba bi hello,
3: this
2: West
3: call
2: Coast
3: is now
2: Radio.
3: Being recorded.
4: Hello.
2: Hello.
4: Wow. Link.
2: Wow.
4: But not in Java na sab low.
2: Kosab low. Ndam jam, Jo.
4: Wow.
2: Anakatrom diga tonipot.
4: Munda chiwar.
2: Ah, malilan teri bim neji bingo non to manja ku di West Coast Radio.
4: Yong kanilan, yong kanilan.
2: Na yo warong.
4: Bab meja kabater sing to siring.
2: War rek.
4: Tukoka.
2: Tukoka sab law. ko jow sabu people le ba fam be kem ngal ko kawlo ka lenan teri
4: wi bu reru ri ba nyang ka tom
2: len yo mo barano
4: di ba nyang ka tren ji bet mare mo kunda tunen ji ba ki mare mo kunda mo wonde
2: mbos okay mo fiar bu ko te bu kang bu len
4: ajam dui tin ti jo
2: kiul ajam je ba ko ri tim ki biul
4: yo
2: Baran mak jo kandemas duar.
4: Kandemas duar.
2: Yo baran baran. Okay, kasihung. Jo manduki di Maria makunda mbaranu mak. Kolari nakatum bos rul ni potub link kandemas duar. Akanandui manduko kaya ke kelas kandis kaje kuburun banyak. Hello West Coast Radio. Wow. Papu.
3: Damno.
2: Mais amdo mbut.
3: Mais mjuwar.
2: Masuwar.
3: Oh.
2: Malila mbinje tebang pri monteri.
3: I don't mean not mendo bade ngala tabu ngeni. Uri
2: ngal nje butum tet binje ka nyaka mbiul.
3: Ayo.
2: Uri ngal ka gkare mbut. Maka par.
3: Yo,
2: ara rom di untab resuar bling. Yo, bara mak bafon bikim ngal bu kunga lenen teri papu.
3: Balena abu kunji, abu mauri abu kunji,
2: siana. Nesung queen of benont menjaku?
3: No,
2: okay, ulari nulum bos.
3: Okay, gate.
2: Ni biki albat bling.
3: Yo, gate.
2: Mm-hmm.
3: Gagalene mbul over ni yoko nek mala be mene di galat daw
2: aha
3: ne dol
2: aha
3: krenere ne babu ko ni baje geman jelle babu ko ni dem ko ci family queen ma ngi ma ngalat daw
2: mfin ajam jaba ko ri tim nek yul
3: Bogatel.
2: Mabara no mak papo Ernest di kunkujan ni banyanga tol blingtu Napoleon di Maria makunda but maulombos ni aru teres usim sirika tenu ler pirek mafiru mak ka manjeru nombo imedne mtor karngul ma usim ten kuduin jem plano sinji pombari program terek ngorang bakar parbarek mpulir garuin jekanyakan mafiru mak jem plan kularin banyanga tolombos bling Maul banyan Maria makunda mbos banyan Sara Pate Salaji Terry Maria makunda Johnson Marie Cecil Siri Amadou Manga mala nuyu di nuyu wa Sara Pate ñep ñom guda panger mam jeo ak sen yaay fofu nonu fatéw malen ya hadi kebe di nuyu ñom Aissatou Law ñom Doudou ñu gën ko xamé ci Buju ñu nala di nuyu tamit dal bi di alcalé bi fofu nonu alcalé Sara Pate ak wa kiram yep ñom mama yoro malena nuyu mama Assata malena nuyu ñom penda yep bayu ma ken ci kër bi fofu nonu di nuyu suma mag ji di yaya jaaw ak familé bi yep ñom Moussa Bala fofu nonu ak jabarami wa Sara Pate dal ma limé rek na joom wa ma ngi nuyu ñep kuma nekk di dégga time bi ni rek mom waaw nga xamné yang ci bir bayiwuma la gannaaw ñoom reftical aliou ninja ma la nuyu di ñu gën ko xamné ci aliou camara mo yo sa jabar yeb ma leena nuyu fatéuma fita fulene le naka tintinto alkali tintinto dawda fatéuma ñoom os ñoom idi fofu non ñoom omar di nuyu wa tintinto ñeb ku nekk di dégga programme bi time bi ni rek ma la bege lu beure ak wa yuna tamit fatéw malen hello West Coast Radio hello West Coast Radio Ah, ya teres di pundum.
5: Naam.
2: Ah, ok.
5: Nji wite o man yo man ci dip ñaan ke tendarin bay bay ba ci sinji ba ñaan di jonne of mairie.
2: OK.
5: Ñaan di jonne of mairie ci ti dal.
2: Aha.
5: Tendul kulo la ci tend ka ka ka ndi sinji teres.
2: Teres ha?
5: Waaw man ci dip ñaan dar bu ko lu ja sa couleur bi mak bi rim bu ci dip po po bi rim sa couleur bi pente ila fa tan sa bu ko nam pani.
2: Ah.
5: Waaw ci dip mère sir bu ko lu.
2: Ah OK.
5: Okay,
2: okay. Okay. Ko nga lil pete mak.
5: Wow.
2: Ko nga lil pete.
5: Mat.
2: Yo, na simba tena pembu tuka tendu pumat. Pumat pa yambru ndek.
5: Ah,
2: teo bandri pis. Di ka tim na buranje na jintni.
5: Wow.
2: Yo, yo, baran, malilam te.
5: Okay.
2: Okay. Yo, buka teo buka ngbling. Yo, yo, and the baron, Nagpur. Okay. Yo. Okay. Hello, West Coast Radio, Kananeji. Hello.
6: This call is now being Hello? Recorded.
2: Hello, West Coast Radio.
7: Lila.
2: Uh-huh.
7: Malade Lalehi, Malamarit.
2: Siri Amadou Manga.
7: Naga Becek.
2: Becek Bang Firek.
7: Léegi laa saa ne ma dégg maa ngi tombé yaa ngi wax.
2: Ah ok kon da nga liita taal tey.
7: Dama dégg bi laay.
2: Naa ok.
7: Naka.
2: Jaama rek jaama rek naka la sa xale yi def foofu noonu ñëpp aan si jaama. Nga nuyul ma leen wa leen ma ne leen bara mag.
7: Bara mag ñu ngi nuyu waa bara.
2: Baran baran. Ok.
7: Dafi laa si yaa ngi digg tere daal déggul ñu la.
2: Nga ne?
7: Ni ye dafi laa si yaa ngi digg tere daal déggul ñu la.
2: Ah Teresa.
7: Waaw.
2: Waaw waaw bu leen wax dara naa leen ko pliyee léegi nii.
7: Baax
2: na. Ok ok after track bi maa pliyee si nii rek.
7: Ok.
2: Waaw bu su passé rek maa leen naa pliyee. Dinaa leen pliyee Teresa.
7: Mais su ñëw dinañ la mbéré de.
2: Non dina ñëw dina ñëw ñoo far.
7: Waaw.
2: Ok ok baax na kon.
7: Ba nga nuyu oncle Rama woo ko de maa ngi nuyu oncle Rama.
2: Waaw waaw waaw mën laa dégg ah.
7: Baax na.
2: Ok thank you. Am di jaajeufal kola bu non rek di madame amadou manga kabu ko ma ndiako re jangi top ni dry kala kandier ma ndiako da jangi ci ba lolo

0: Hello, West Coast Radio.
1: Allo, Dakka Ndor.
0: Sa Dakka Ndor.
1: Man dama tardé ci programme bi yéne suma xalé ko rek.
0: No tardé wolo yaan ci biir.
1: Dégal légal légal ki kara mo meuna bëgg da.
0: Kan la kara?
1: Kara mo meuna bëgg da. Mo té jaar mo meuna bëgg da ay ki. Ay ci seen bëgg da mo na wa ci ké mom na dem bëlé.
0: Mado.
1: Amna joxé na ci indi len wa ñi ñu mo wara indi dal soplay.
0: Aha.
1: Wow.
0: Okay, bana. So, so naka Johnson bi mbam ngey dox
1: wa Johnson ba ni rel ni taxaw re
0: okay
1: wow man da ñu ku ñu mëna dimbali bi ci Johnson bi rek
0: wow
1: ñu mëna dimbali ci garage bi waxu ci yow dara
0: baxna baxna
1: wow okay thank you
0: okay okay fokk na gaan men ci jappa
1: allo allo waxala allo
0: wa ana allo
2: liga
0: ninja
2: bul wa dara sa waja ngay ram nang nang di ñew ci ben bi
0: dina ñew dina duga ci
2: oral ben ben bi rek mo ñew wa su egg ci souda bi rek mo ngi garanti bi
0: no gomna lolu gomna sa wax joju
2: di do tay ay soplay titane la nekk di am
0: aha mom si bopam wa ban no dina ñew nga small wireless suma gena wala la
2: okay ba la ñu ngi deglu programme ñu nga jamm
0: okay okay thank you big na sien all right then take care.

0: def ne sa larga jine wala dajé ka tepp ni pantoufan ma ñakku pantoufan salam aleikum ana seng malik salam aleikum
1: ubukawal katakawen

0: ne koral sta 232 nga def hash su ko defé nak nga top li nga xamné moy tektali tak tak rek nga am sa crédit de xolal li nga fay dina new ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga def
1: lolu yomba na di mënon na use crédit bi kon bu yaga sa
0: wala lolu nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jehal credit afusel ñu ne la ne ñun sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon harama set ba xam te du start 232 has la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business nu mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrisol, the Gambia's leading network.
3: Sando Canora, Gambieria Namatomia Kijumputisa, Munontali Molera Linga, Mantiska Bian Kuchak and Bukarenji, Nasembazi Jabo, and we can be we. Manjabanyanji Mangal Puita Gambi, yeah. Ati jour leader gi ne bi sax sunday ma ci gum bon programme ndiaku bi kan ko pou leer lolé até leer ngi bakir bu takala du radio west coast 92.1 ni DJ Ligar
4: bébé maray wa bébé xam la la bëgg liru ndiaku dom numuy joyé wa
5: spécial
4: dom acha bébé bu ñankato
5: Oui, oui, oui, oui.

Para mata soprano ko nikan diskililal ke kandwa ke kasare mafiarba debuto i patu interview butata me basumal me to ko kanja ke kasare asi bijuk banje bi karola titakal ti jeke jo subal ko ban sobu ka kabujuk de kasara bu kul ka kuriya bu kuyit ko ya bu kuyit pa petit pimenta pondon poara de bu kuyit tolte bu mena tun ko kam pare ne ka mufnesa u kam bi run tab anere ngi tab ngo ke ni run ba nyam ba jono ngu be jebun karo man kire ko mun tan mun tata si maul samba bas mbos Tony Namiria ni ba ñamba ko bling tu di groupe ko duya ka jien rek may da jon na jon ni tati tend ma ma ngal ka top ni kandi samba baski ki ne je ki mantelar lil mak di sambuya bi ba mob lar bi je ande ba ñaan sambuya mo lind mbos bling tu ra sa gmine samba bas ko ni jendi tukoti da ñing top mantelar lil

0: buya taka la jalila samba wen konga lila tentere ne o malila taka ninta
1: ana gan klap ji tla kanyam jam sawla ci china jabu num di kwek na run wejete mu ci teeng su walla ba bu til bi yas ba nit bi ka katala ni ru ko ci wulilu ñaanaro aro ci on kringu pusaro Papa, pepe kubataru, ujamu sa chipana nira ni ulachi.